Na to hunanu isne mayan matiwa. Ay na to umumi yang kisa kita umi aonan. Papita yan po to hihin ye pakamiese. Papikepi ansa akpite tamit kuyanes katsit akiki. Nakitam to ye pakam itati mui. Hihi taas awin kakyang. Pati po sa tayong kahit tahopite kayang umag tuwat angka. Umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani. Pati yan ihihi mo yang tuwat itam it. Hakti may sunanep hakamiti may te hakamite tibak hupila bayit ang tawisak. Umakatu kayang kakuspi umahin po aw pay umakit. Kenaan ti mayang o tatayo mo. Hakupita kay te. Hak nabot mo sungyanin po maitama miyaat at po yan ikispayit mo sayos. Tatawit hihita ang hakte kay te. Hak nabot mo haki auhi tahini aat o taka. Na umang. So at tatayo mo. Nanapin kasi yung umaka kapanyong umaitaho pilabay ito kay bayani. Mata kai baya iap ama somai, ama kuamai, ama ngamai, ama namai, ama mi. Kupaya atutani, iap tuat ita la baya pashima. Itam son hisat pahan la baya pashin yepakam akies ni. Papi ansa hakim yan tetekaya nanami pahan kuasaya atutang. Itam tatayom niak itam tetekaya. Itam kasini taho pilabay ato tango kimi aw itibuto ting puita mao sang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya ato tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayo to tika na hupita ka ita pwena yan songopang akunya ita ka paminamisot sa hupiya atang puinami isobit ikwabit ni ipungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himay tan hupiya tani pumasutsep pe pakam hupiya tota tawat amamiya tani kaya pakam na himay tani yayan hakimay awya totang nuk umatawat put itala baye tukay baye umaya pakam ak songka Uya boyes ni umak mong basto tini. Pamapito at yap ita itahim. Itam put kamatap yan. Puyan it yap itam hihin kati iyong. Umatatayong po yap doa nanapita umatotong ya hihikya. Umakayat pakam umangamay umanamay. Kispi umasomay umakwamay. Amami nanapin ya atutan. Umaka kananapin ya pakam yes ni. Umawungwayok to te song katawa umakati ang wawayan. Haksak ao kananapin ya atang pasak ao ya atang. Pamtu kaye pamhita hapi aktawat mung basting umaobi. Kapan hakam yes et umayat pakam. Umakati ukalyan ni. Hakpante uya wakati. Nawak ni hakak mong basting umaobig yepakam kananapin yeset umaka kait hunak uyit hinsat kyan pamsungyaw ni yepakam dukyanta yepakam aksinong disuvi tutim tatak maisok ak yepakam kyan el tatayom ni kyan yepakam diwa kati paisok hakami hinsat kanya Umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukalyan. Uyumi hakam yuma ukalyan. Subkya sinmuy angami payasa.